0: Raposa.
1: Angifuni yasaya kuthi next. Next.
2: Funa nje juice
1: namanzi.
2: Amanzi.
3: Hayi. Ngikhona. Ngiyajwa ukuthi ngiyabizwa.

ntho tseo di etsang ha ona chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelete ha ona chelete ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo mo tsisa.